Ay, well, mama in pam le boy say Abdallah ngaban nabi niya ipam ngayaw ngalpaw wakursa pagibin nungar seti takikini yaw awan ngaban niya ngay biyan itamunu waw ngalagazita mukay Rosie niya ina accommodation aw ta mi kulai kikine kui kai mai di nanga na accommodation but kalanu na tanamon sabasalo mi ai tame mai di antanau dur au ibu pui dai au tana mi ai na mai tanamon zagi tonu muino mat keda senau ip kazil ngai keda mapu mai kazimuluk tanamonia tanamuna alpan mabegala appointment apa keda tanau mie ina sinobi boot mie sina mai pau mabai galau yabugudau transporto duga munu sebesal akses mamain wartna ngabal zapu sains mie main ngabakai na kazi mulu pananga bakrawai kita ngabakai ngalaga kui kain pau mie ina sepa setabi sebes pangaba mi yao mi zepa nanga si palubin mie ampa au health awau service area no so sino nui kai au mi ina tana mu nau adapa wa kada la kada pa midwifery ya antenatal la postnatal la mi ina maternal la health au daga mu no tana nu in sino bi service ka rofa mai pa so sita u tana ita sepe health expo pa batenga kai sena ina in pau tia inu mo inu kai ke so ngalpa kai au ngita e kursa pa games yung alpa radio service sal se yau mi pa ita lakau kaske da kaurieti e ipa o ngike na seizi broadcast me mai ne kai ke so sena na tana mona zageta wagar kisa i mai din kui kai mi din sena na sena ngunu traisi nel sena mo rose anti Rosie na tino biyo miya ina kui ka ima din ibu pui day pangalpa nao mabaygal kaziya da zao community nu au seiz keda miya ita miya mai ipananga travel miya mai ipamulupa so kapu nga dal ngangid lakay nui nao miya in manin tamo namba ina tana wananu 408-1-7500 408-1-7500 lakao kasa mizipisina launga mida website ngitana muna miya in website hanu muinu nagis na kayao tana ngita ngulaigal kai ke keda tana muna mizipusita mida nanga so family health maternal health accommodation wara tana kalanu kamadin sena social and emotional well-being lakeda miya inamadin so sena unu

programs Morgan Sena Sena Bina Puyana Tona Raimis Ngalpan 17 minute al yabaitaya mai nao tenango lakao ngitamurai wal mama in ngalpana Yeldalgar residential saying alaga sita star of the sea morning ngitamul pamora lakao esopo ibis ngitamul pamora ngaibia kalmel niya ipa wagarinao nabi wikinong alpukar nge mingusena pre-COP 31 meeting ao tanai mungusa sena na meeting Australia Fiji pala yao host marungu mangu ina nabi wikinong bata inga tanamon maigipagaiga so na meeting ke the Fiji nua kalantana itatabi wikinong kuiku mabaiga lao lakmam ke the kada ipangalaga pisina tanamon leadership ao Madin Tuvalupa. Ngat nga sena bi miya ina na ngangat wa niwzao she manu imanu na nga sita social media ya nga patana mon miya isina na nga sena lagmid sena na Tuvulu au wa miya ina mepa erosion kaiza ima edina kaigubaut nara na nga au lagal malupasia mura miya ita me main bornuga samis Sena unui seno bikeda zangalpala kau inshe mai pangalpani au Torres Strait anu au ngalpana au low-lying island communities Torres Strait anu. Dada kawala palka gimana kau top west island community ngalpan saiba ya buigu au tana aina climate case Australia tana lak pala yao balawau Sepau mie ipalma mungu pata mungu lakau mizipasina kasa, you know, presentation pala ipala muna iman bongel, senu bikeda za tamun side event nua iman sita, sena keda, sita kasa waseta keda mizipunu nanga tana kui mitini lidal ni taman seta mati keda mura mia wita interested party tana mun mura apa ni tamana o seta ibu puida ngalagas nanga so sina bikeda za punu nanga ngalpana o mie sina sina shared vision tana laka o sino mie sin mangu kalmel tamunia au kiribasa o kulai president au ngasin anau teitong nui mangai dinin gimana ka lakonuka ki saibai dua na saibai baigu batu nusike wara nui but anyway nui Seno bikeda za puno nui au, seno nui tamun pasipika wau elder councilor no nipa. So tamun keda political miye sita, ina pasino tamun la keda kaima baigal. Sena ngaya keda kwezige taima din presidential nanga tana seta nipa. Seno ibu puidei tana munao, seno tamun region Pacific paipakuni au miye sinamanin. So, tana tamun presentation au pre-COP au side event no tamun panel discussion bonge laiman so apa sikso makano sei keda au ngalaga ina Fiji National University no Rose Dr. Macrozilu kulai president Anote Tong ngalpan lead plaintiff ukasa se Australian climate case so baigungwa saiba yung balaka bala polka bay matike da bala pabay palay kalme se pangataw ay ngol migine yan try mi ay ngo but sinaw nui wa tamong garla ke da tana say ke da busy mi amay ngo so kay kakal matika yaw mi ay sinamay kas tanaw pala ke da nga pangalpan niya ni tama na sinaw bi mi ay sinalakaw ngalpalpaw sakar pudan ke da sinaw bi ke da zupuno tanamu naw focus mia seno seta bi event tana nanga mia sinama ngina nga nagi seno nui seno bi claim la klaunga ke da gagat pa seno mina ke da gagat maidan ba tana monia seno bi ke da zupuno nanga climate change ano mabai gal so kaskai ke da wa mia ita social media no nage minseu nuin mina talatayan keda palamunao mie sinao mikuni ananga so sinao ni discussion yun utan sinao mie ina level sewa ukezungu level maipa emissional level imaip keda nan 1.5 anu apalao kipi manin
Senobia o mia e sinag.

kore sapage me in se nao. Se zi dada kua ngura bau dance team tana sena bina. Kai ke the star of the sino tanao. Ora festival anu sino bia o mia ina sagulau. Madin tana mulpau, kapuau, diwa o tona. Ngalpan mia ina cultural festival was wagila utono sena o bai. Au ina nabi utono wa mia ina sena muasi o ngalpa. Au ina multicultural festival la kona nua i madin au yakano rei seno kai bata i ngā mia i sina health expo kai a imane kai ke Mokai Rose mateke dau tour organization il ngalpan au kalmel se takai mora se oda nui nui au nubi service tana ngalpalp karaip mangu au nui ngalpa mamu mina mia ina ngalpol mina tona today ke da ita zapul subsal mi de nanga ngaba kazi molo pesta dur optional ngabal balwai today is email so ngalpana o tana muna o subsunu muino tana sena maternal health wara dan al kutai pa ngalpana o pa pamle pa matike da o mia ina accommodation sena wau wa dur seta

Yeah, tamu na accommodation na warasina yeah na social emotional well-being of service tana mie ina ibu pui dai pangalpan mabai ga paso batin kina tanau mie ina mani ni kaina nga ita kayau especially ta tia inu moinu da pa out island ni pake da ngai kes you know broadcast time pa seiz kai ke sonu ke ngai seno bio mie ke ina information ni tamul pa kai ke sa sita stol al ngai kaina sita mai mai Jadi nabi mulai information garada kita umpakai away nongal panau, away bano mienya mai parukai pas mai parukai ke.